ustedes. Dios nime son cocrato pa ikorkanki papá. Taitayayme señor, zapap onche y taitay. Wakaychanki que ilan canaikita ka señor Dios ni. Fama bendición curata taitay apachimon que hoy que nacho pinta. Señor Dios ni. Hoy que nacho pinta campone viste con kiko taitay que ilan canamampas. Señor, con un tiempo con acá, señor, y más con apas de corriente, y cómo utilizan que hay medios de comunicación, taitai, maqui, que picasian taitai, señor Dios ni. Saminche taitai, warmeta careta yanca conata, yana paco conata, Dios ni. Cay bendición y cura, apamo conata, papá Dios. Mananda y tai no cae coricuico y maínicos cancota, campach maqui, que pingasian ya payan hoy que con, señor Dios ni. Kampop tiya kukunatap samin chay ko liang karangkota taytay. Bendisi ko is Señor chay ko liang kakunata. Samin chay papa Dios ni uyomi chay kunata. Tukuy maro akunata taytay. Liang kanakun akchopin bendisyon churay kong kaway kunamangka. Dios ni taytay kay liang kanay kipat akari kaway kunataya kay pakarapi. Samin chay ko ipapa suti manta suti. Taitay ay kamiri ko siyang ki aonya o pagtiempo ko naman tapacharak taitay kay ikamapas. Señor Dios nila ay kami pagapong ko ay kikunama. Kami samin siyang ki taitay ay kay hinalang ko ay kinatak malangkong kang kicho papa Dios ni. May Diyos ras kang ko mahina bendisyon ikipas pa ikunapak kasilang ka papa Dios. Gracias taitay muna ko kuya ko Señor Dios niko. Anjata papa agradecí que papa kay pakar pati ay talay. Aon kay pakar tapos koy ko ang kinukamampas, Señor. Kay pitari gunay pakta ay talay kamakyay. Gracias, Señor. Gracias, sanak pacha kay pacha kamak Diyos niko. Manyakoy ki papa. Kay oras, Señor. Unkos ko ay kinamanta. Nanas ko si kinamanta. Kuyali ko'y Señor pa'y kunamanta. Warmeta kareta taitay kuyali ko'y. Hospital pa'y kakunata. Taitay may pitari kong Señor. Nunak ka usay ning katsay hina papa kay hal papa chapi. Unkos kalya, nanas kalya papa kausang ko aking kataytay. Kali ko chay oy kikunamanta Señor Dios ni. Hay katak hospital ko naman pisga ko siyang ko taytay. Hay kan taytay wasi ko nap unkos tarikong ko. Kawarin ni Señor, uyarin ni taytay. Ashkaw masikona papa. Nanay ko napi, sasatya ko ipitaytay. Señor Dios ni may pitak ka siyang kikachayping ka siyang kitaytay. Kaya Señor, ang kusak na tapos hampi ko ipapa Diyos. May nasasatya ko yung kaktim, taytay kami ka siyang kipapa. Makilay kaya pichini kay pakarpe. Ay, kaway kiko ng Señor, kampak ko yaku inikita kayo rasuya siyang kupapa. Taitalay makikima apichi ki papa. Amay na kay tu papa Dios ni. Kali ki kay unkos ko ay kikunamanta. Nanas ka kunamanta kay pakarap Dios ni lay. Kamakilay Dios ni ko. Papa balik ko iki Señor Dios ni. Kuya ko ini iki. Bendisyon ni kunapos ama faltaro chunchu kay na oy kunapak taitay. Gracias bendito Dios de los cielos. Que irás pen Señor. Tukoy son ko imanta taitay balik ko iki papa. Ama po ni sakiro ay ko iki papa. May kayo wala ikita pa sa Señor. Maranya kang pakina kausay ki chay pa sa Señor. Muna kiniki kakakilang ka siyang papa. Gracias Señor kay pakaramanta. Kay poncha imanta taitay ay. Señor Dios ni. Iyanap pa ipapa o iki kunata. Balik ko iku Señor amakina ka iki taitay ay. Makikimami at inikimami sakini kay pakarapin. Ancha monaco, anak pacha kay pacha kamach Dios ni. Padre celestial, Dios de los cielos, Jehová Dios Nico. Mañacuy que Jesucristo hoy, su tiempo, ajna ponica chung.

0: somos Radio Vida, Vida.
1: Kaya nandiyan ko na kayo sumatagigoy ko na sabri wakin pak mananyari kay mamanchis piskang niya chu. Hay kawa ko na tuwa kasyanchis mananyo mamanchis kahting.